0: على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Ñi di ñu suivre ci YouTube bu ngeen bëggé di jor suñu publication da ngeen di abonné
2: ki lu ko kawé ngortam dañ and ko ak mom du ñaanam wolé ngeba Seydou Touba gi yépp. Émission bi ñu wax wattaayu gam wala gamu gi fi ci Assama Dié TV ki ngi le Cheikh Abdou Sabar bu Cheikh fadli ko ay jikkoom di saare baax mboolem technicien yi nga xam ne ñoo ñun ñoo ànd ak ñoom ki liggéey bi am Cheikh Anta borom dara sa ma gawan comme niko sin sama defé ci atti bari rek bëgg ibra dana ci ñew ndax kiko yar moko nabatal ci gam mu Cheikh Khadim ko inshallah ta'ala ii doom gi si Ibra ne ko saa yoo soxla si Ibra si Ibra si Ibra ngi noonu mooy sëñ bi mu xalaataate Mame Sane tag gàmmu insha allahu taala ñëpp nga gën a mën a jëriñu gën a xamaat sëñ Touba ak mag ñi mu yaroon kenn gisalu woon ginnaaw gàmm ñoroon na ko nañ fay gàmmoo nga nañ ko dundalee ba fa mu dëkk sax fa mu tëdd jamono ñu koy woowee Mawlut Mawlut nga la sëñ am Mbacke di la fa yooyu naan li ma ci Mawlut ba sëñ am di Mbacke di ma ci Mawlut ba xam Mawlut mooy tur mare insha allah ci Mame Cheikh mamam ak gamu lu ci mana jarño insha allah fi Assama Dié TV sa Ibrahim Mbacke ndar assalamu alaykum
3: sayyidina wa maulana muhammadin al-makin wa ala alihi wa sahbihi dhawir ridwani wa tamkin Cheikh Abdoul Moustapha di ko ñaanal lu baax sunu borom yàggal ko fi te wér ko
2: amin amin
3: di nuyu suñu waay nag dañu koy ñaanal moom it sunu borom yàggal ko fi te wér ko
2: amin amin
3: ba naa li nga xam ne am na ko ci liggéeyal ko maam ju baax ji sunu borom Serigne Abdou Samat joxe woon digal ngir ñu waxtaanee Mame Cheikh Anta ak gàmmu rawatina gàmmu goog nga xam ne xaaj xaaj bu njëkk bi danañu wax ci diggante Serigne Touba ak yeneent bi alayhi wa sallam ak lépp loo xam ne dox na ci diggam ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñaareelu xaaj bi foofu ak gambu gi nga xam dundal leen ko fofu ba bi mi delu swat ci rew
4: inshallah
3: yeen ak ngam du mat lulul daf ma bëgg buma gënal ko ay way juram gënal ko ay doom gënal ko misal la ci mom nax bi mu joggé daron ñaan borom nek abdullah wa khadim rasul
4: sallallahu
3: yujib kawni ya abdullah khadim al habib waxna sunu borom de begal nama ci defa may soppe nga xamé nak sunu borom nangul nako lolou daf ko jaamu yalla yaante bi mustafa bi khidmatin wa as'alullah al-wafa fimni nak jaantena ak yaante bi sallallahu alayhi wa sallam ci ligéeyal ko waxne man de yaante bi njotena ko joxna ko samay dom jox ko samay wayjur lepp joxna ko yaante bi sallallahu alayhi wa sallam loy lepp de wane rek serigne bi mom jox ko samay wayjur jox ko samay dom jox ko samay ru wa jox ko samay yaram moy jottul hol yawma bi ro mom mahad mahabbati al mukhtar sayyidana hubb al maani wal ahlina wal walda dam bané bëgg jëm bëgg yant haban wa fiddatan wa khayra kon bëgg gogu bëgg gu fora for la go xamné foko nak agli wat lamuy wax ñornako li wax ne billahi ahbabtu rasulullahi alayhi khayru

ala risew dafa man day lima jaxal moy gam nañ ba gam gi jex te ken rëccu ma am ci xata ne ko lolu mom moy la waxon rek ah ken rëccu nga xamna ko day melni fofu la ñëk

borom tan la ngay sant ba sant si am sen si ne yeen ñaar wax de yalla gis na ni sen gawan sa yu ci soxla rek ngeen baye si nit yep.

ko ci sante bu baax di ñaan suñu borom gëna dëgëral taxaway baax li lepp day wone rek allah sante wa ci bo mo bëggoon yëne tabi sallallahu

itam li tax non la mëna mel dafa nekkan ko xamanteni bi ku fonkan ay wajurum deggan sen digal fonkan ay magam deggan sen digal

yiñ jotta dégg buñ ko jàppee rek dañuy xam ne dëgg dëgg fii di Daru Salaam barab la boo xam ne buma xaabaabalut mën naa wax ne

0: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa kay jerejeuf serigne Mara Ndiaye ci taalikh bu am solo bobu nga xamne def nako waye sax dal nañuy fatali

di ko ci bisub gàmmu di ko ci màggal. Do ko def mel ni kiru Serigne Mbaggar sa yàlla def loolu ba mu dëppee ak moom. Serigne Mara masha allahu taala ni nga ko résumé ci

serigne tax sa wala fali way ku bax ke defé safé am na fi amul muné ko serigne moussa sa wala fali saf na fi am na

non la ko fi wote inshallah bo fi ñewé guddi gamu señ ko so da nga xam manam li tax manam ñu xamné gamu daw salam naka jek amon na fi kon lool

0: mais señ ci nagal nga ma ko wax
1: ndaysan
0: kon day melni kon li fa fi fa wax legi am na dalil señ ci nagal nga lo to la image señ fa la ñu fa andon bobu ñu

0: indi kaddu yu mujjam daal di indi kaddu programme li nga xamne moy gamak Daru Salaam inshallah.
1: Assalamu alaikum.

0: am solo yi nga xamne serigne touba digge nako ci kep ko xamne magal na guddi gan ak jamono ak yonte bi sallallahu alayhi wasallam ñu ngi nuyu bax serigne salihou mbake ni mako waxe tew na ci jotaay bi niku non serigne hamidou mbake momi tew na ci jotaay bi xamna serigne mamballa dama lay jox rek nga indi sa cadeau yi daanu su ko defé ñu daal di yëkëti jotaay bi ndax melna ni waxtu wa nga jot inshallah
1: jere jeuf serigne koso ma sha Allah taala ñu ngi sante bax serigne hamidou mbake mom serigne mamour toubatul min ahfad cheikh abdou khafour serigne salih serigne sidim serigne mamour yabal len fi ndax ku ne xam serigne samat ni ndem ak serigne sidé njabotam gu bax gi ma sha Allah taala serigne sidi waro na tew waye bu serigne salih tew ak serigne am day men tewal nañ ko ko tin ko sa day melni jotaay bi wax de yalla amna solo lol serigne fallo xana nga jox benen randi wu rek gamu segu serigne fallo yi jang bi ñewé xam guddigo serigne fallo mo doon animé jang bi serigne fallo mag mi serigne fallo mi ñewé fekk ci maam cheikh anda segu mo doon animé jang ma mo doon jité debbe ni debbe jang mi nang koy téyé inshallah dana ko léral léral bo xamni xam nga lo yombul maam cheikh anda tay gamu serigne fallo jité jang ma do la xam nga yombul laj ko tabé xat wayé kon lu day war inshallah dana ko jox benen programme inshallah ko ñu ngi sante bax di gërem di sante bax señ gidi

sunu borom washkur yalla nga sant sa'yana sunu jëf manam yalla nga dolé sant sunu jëf bil muntaqa ci daraje kañu tan al muhtaram ko di ko ormal.

yow sunu borom yow sunu borom bamu juroomi yoon yal na nga sama jëf ci daraje yonante bu tedd bi sëñ bi nag waxante ak boromam ya rabbana

حل ci waxtu wacce wa alihi ak ñoom zawi nihali ñadi worom maya wa sahbi ak ay sahabaam wa karim te nga dol leena teral salli nak wa karim mo ci

yalla nga ko dolli teranga mok ay mbokam ak ay sahabam faw salli yalla nga dol tedd nga halaman ci ka nga xamne

dala tanuna donna ab tan dal fi yatinihi ca banam ba sal jenak wa hawzum ta nga dole ko magal mo ci top deug deug.

ak li netli yu ca ñew melé bi nga xamné al khair ba bupnu sariya moko netti ne yarante bi mo ne won ni عند الله

manam karaw ñepp rek ken mënu ko seen sax laytul hida kay gay dek non ya.